gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti e tin lanfani lati gbon mi ati lati gbon mi ni kutukutu loni o toje ojo Saturday loni 2609 2026 mami bi awada bi ere osu mo ndagbere oni toje ojo abameto ojo Saturday mo mo pe sister kan ji gbon mi laaro yi ojo ayo re din kan loni olohun oba ngbo ojo ti won ba won na to ago ayo orisirisi wedding ni o wa orisirisi inawo ni o jade loni bo mo mi kan ayi kan won na oja ma mo boye oni gbagbo to ni deja e gbogbo eyin te ba ni ojo ayo to si mo po ojo ayo re si nbo tabi ojo ayo re ku laaro yi mo bo ni bi pepe oya e ja lo si bi pepe mo bo ni bi pepe mi ni ni edo bale laaro yi ma kan ni ejoko adua merin pere na mo fe gba fun awon eyan kin to jade iroyin ayo nikan ni ma mo gbe ma ni ko mo di atagbo mo dunu ki won mo gbo awon nkan ti olohun mi oni majemu ipe oba mi igba oba mi akoko olohun ada ni mo gbagbe awon ise to ti se bo ka to se nkan kan e mo bo wa joko ni bi pepe enikan ni ta ni ndu yi pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission church Comfort Life Mission International church ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank temi di market gbagiti tun ni Ibadan iyen oni ni Saturday or Land Sunday to kan ninu osu nibi ta ti ni anfani si only communion service lati gbara Oluwa ati lati gba eje re and gbogbo eyin omo Olorun be se nbo e gbe iyo yin dani a pada lo iyo yi but answer nkan se bibeli 60 ni oni kin kasi kin si so aso tele si e mo bo ni bi pepe e kan mo juwo si ninu orin pastor Mrs. Temitayo e ba wa gbohun soke mo dupe temi

0: mo ba mama yi o o ni Gerard la tun fi kan bo gbe yin te ngba olohun gbo fun ile kiko dide mi me mo na sa para da ye de li e bodosha lati seju ilo mo so tele si aye re pe olohun yo ko ile fun o e wo lati ile pe ibere pepe tani oni ki wu ya yo mo gbo program nisi engineer next pepe yo pomo ni sunday ni first and second service lola ago meje ni sin alakoko bere gbogbo awon odo lati 13 titi wo 30 e break holy communion ma fun yin meji meji e lo kan pelu iyo yin ninu ose ta fe mu yi be ni ise elekeje o bere ni 9:30 lagbare ni to ni aye atorun eje n gbo die si engineer
1: baba mi o mo ti leri o nko lowo olorun ojo omo ijo comfort life baba mi oruko mi ni omolala bosedi jo mo je omo ilu ibadan area agboro ri mi lo bayi pe ngba ti mo darapo mo ijo lati ba lockdown mo ti darapo mo ijo ṣugbọn beta lokan ni mo se ngba yen ṣugbọn ngba to ya fura mi lala ti mo ri mo wa duro lori eyo kan mo tera mo gbogbo nkan temi ka se ni mo se ato to bi temi ka ma san re ma je mu tawon omo mo ko tawon omo mo n to gbe mi wonu ijo o po gan ni lagba to ko mi ti ku mo ti ja gbogbo nkan duro si bo ta mo mi o ti jade won ti lo si o ti pari ile eko ṣugbọn ko sise ito ni se lowo ta o jora won oko won gbogbo ko duro ni won so won oko na ise o si lowo re ise ko se odun keta ti se ti bo lowo oko mo ni to dagba lele ṣugbọn mo dupe lowo na mo wa tara ma dura yin mo gba loso loru mo ko te ba ni ka se ni mo nse pe testimony mi mo ko ri mo ko mo ni o fe se traveling ta se ko si niyan nigba to se process in Canada o se ti UK se ti US ko ko bo si e ba se lojo kan pe te ba se ti UK te e se country ni bo se ni ori another country ni e o ya se bo se se ni e gba to tun so mi application ba ni oruko certificate e ko jora won TND pelu ti BSc toto ni to ti se sugbon loruko yen yato die die ah wo ya ko oruko yen wa baba ko mo ni ma gba pada mo ko oruko yen wa bayi mo wa nbadan lojo na mo se mu le communion ororo ati omi gba papo
0: nice engineer kini ya ilo n papo momo so ti sun olale gboli communion mi ara won kan ta n papo re pelu iyo eleyi holy communion ati iyo nikan ni to lai lagbare ni to laye ato yato seyin te ba lomi 77 so omo mi re lo awon asiri ni won fi ran oyi inu testimony ni testimony ti mo jade bo ba gbo tenikan iwo nu fi mo bo se se ti e na e je mo gbo bo engineer
1: mo se mo le komiyo ororo ati omi ba papo ba popo mo ba lo ko en ba ko en mo ko fi jade ninu kini mo ba ko sinu mi ba de pa mo ni ya ko lo so mi bo e pelu e pe mo ni won ti gba application wo mo lo wa se ba je ko sinu ye olorun ma se baba mi o ma ti lo omo yen ma ti lo si brazil lati 3 months ago ele o to pa ma ba to wa je ni pe en to ti da o ti da gba die o to ri ti lo lori ewo le gba ni bank mo o ti wa send cv sibe na meta pe pe o ti le gba o gba ni ile ise me gba ni bi bi o se pe ni bi ise kan ni pe ko wa reason bi to ti wa da duro branch bo mi lo wa ni ko lo mo so ga nbe oruko ile ise na mo foruko bo lati to ti da duro branch bo mi lo wa ni ko lo mo so ga nbe bi se pe n pe money o ma ti se mo ni mo na se lele o sha lo rezo pelu owo to se to lowo to towo o ba lo rezo o ko so o jo keji bayi ki ko ti won ko ti won pe so ise ni visa bi to lo jade ah ni la wa ijo ninu wa do na o sha ba mi se o o sa ti lo si ibi to wa bayi o sha si se osu kan be ibi o to wa ni ko mu won to tun fun mo wa to mo ko gudu ni ise yi to na ni lo se o sa fi bi ore re lo fi dipo nbe o si se lo lowo lowo bayi o na ti wa lo nba ko lo nba mi ko si se gidi fun elekeji dabi re omo omo mi class bo mi òun náà ibi iṣẹ́ tó wà nígbà tá ní ká ṣomi ọlọ́jọ́ mẹ́wàá yẹn ọdún ẹ ni mo wà mo ti wọ́n lo holiday mi lẹ́kọ̀ọ́ mo wo ọmọjọ́ mẹ́wàá yẹn ó ku àṣẹ mẹ́jọ ńbẹ̀ ni off ni mo gbogbo lọ resume fún iṣẹ́ mo wá ṣẹ́ mi ẹ lórí lọ mo wá fìbílẹ̀ fún un pé kó tó bá ti tásìkò máa pè mo tásìkò bó ṣe lò nìyẹn o níbi iṣẹ́ wọn tó ti ń ṣiṣẹ́ ló bá nominate yẹn márùn-ún pé wọ́n fẹ́ fún un ní wọ́n fẹ́ mú ọ̀kan bẹ̀ ọmọ mi ni wọ́n mú o bí wọ́n ṣe mú báyìí ló bá pè mí lẹ́sẹ̀ orí ọlọ́run báyìí ọlọ́run òjijì òun ló ṣiṣẹ́ ilé yìí o ó ní mọ́ ni mo mọ̀ bẹ́ẹ̀ ó ní mo gbà bẹ́ẹ̀ ó ládùúrà yín gbà adura yin te npa ninu olorun ojiji o gba kokeji lo ba tun pe ni bi ise mi to ti so o ti so mi se le lati bi odun marun je se pe ni yen lo ba tun ko wa rizo ah pelu ola pelu orije kan ajo mo lo ile gbogbo a de tin se process yin ta travel ti e na si UK o awon mo ta se se nbe ori wa di me ori wa di meji meji asa ko mo sa lo da omo to sele ma lo si nkan si se pe yen o mo kan ta se lo lo ti e ko lawo jiji yin oju e o ba lo si o wa sadu si bi ti o tin sise ibi to wa tele tele ni se to wa tele tele mo se wa nbe ni ba to sadi last 3 weeks mo fi sati na ba jade baba mi omo mi ti wa ni UK ni atojo Wednesday bayi o mo dupe lodo lowo olorun jiji gbadura mi o aye mi ti ko loju kan na o a de nje amu wa alade tu wa gan ti mo wonu ti mo bere ti mo wonu jolo olorun jiji rara tu awon mo mi sugbon na ti wa se bayi o mo ni ti ko loju aye mi ti ko loju kan na o ile ti di iya ta mo re ti wa ni ile ilu bayi o e ba mi gbe e ba mi gbe e ri mi o e ba mi gbe e ri mi o e ba mi gbe e ri mi o baba mi e se o ise ise yo ni doko comfort life o ni baje o ko ni dawo ti o si ni oja agbaye fun o je ti si oja agbaye ko ni baje mo o ti ngoke ko ni jabo mo baba mi wa ni sise eni to the world eni jago rogo eni fodo sise ra se bayi wa gugu awon ta wa ta wa ni ojo se nlo si waju ijo na o ma lo si waju aye e mama wa na o ma lo si waju aye awon mo ni na o ma lo si waju oruko jesu e ko wa de jobo orun o e se mo dupe o e se o e se mo